0: tiyo niya ng marek.
1: Yung anak, jeke no?
0: Rasgura mo siya liyakaw, dyan-dyan. Ako, abar sa lingkura niya lakipa dyan.

Osi ko wang yo kono. Di ate batang rambia ko wang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku en.

0: tiyo niya ng marek.
1: Yung anak, jeke no?
0: Rasuro mo dyan, ikaw. Dyan, ikaw, abar sa lingkura dyan, lakipa dyan.